tena se ana owo sika ba ba ba ba ba ba ana yo de fo na so no brano ho ase ada na ka kre ba wo nsami wo ma ho so sa.

nyangu pomo de. Wansu sa nyami ya. Isaac nyame. Jacob nyangu pomo. Abraham nyangu pomo. Ana mekanfu na maone enumre. Wayabi wababu mpapa. Enka buwe biatuwe. Enka buwe sandu wae hana mama na se.

0: no ni bi e duru me bi ya ka tsere me se me for microphone to na me nenye de oh to me ya oh to me ya ye busa ya ka tsere Mary se obabu no Mary ma wadi nje wa wadom wo na wo suna je nkwa no be pie fra ba na Mary ka sem bi wo se pay a day na aye. Above one a cat and a set. Oh, Hong Kong Kronan Kasa, the Babu Putu.
1: Yes,
0: let's have a word to me.

si owo tu mi ye dia wo dwene ho na ko so awaye bi da ha owo tu mi yo dikin owo tu mi yo ana minim sanwo ni ade ba pon fi se

de um Yesu. Olo masi anala masi amo. Hey, era de beye. Awutifu ayar safu. Ayar safu. Ani asafu owa. Era de sa sa sa sa sa. Baye muanye. Awutifu ayar safu. Hey, ayar sa won tabani mu. Era de sa sa sa sa sa. Every sign you

ayanga gaza bubro likaburu limamati aya u izi amai ano ye yo yo ama chini ni chini na namacho majini chekuto